0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Ni umva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu. Izo miliyoni 50. Ibi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bonaga nyicyumviro ntarameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa mahera tari nayanye.
0: Nari gutangara. Igitumu twari bwavuge kuva kare.
2: Navuga iki mugira musahure? Ibyo mugira byose, je bivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimunampe.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba aho wikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Ega hapfu wavutse kandi nikiribwa ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi ninkibagwa nk'uko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegera ko ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi.

Isaha imwe n'iminota 18 ndabona abantu wanyu baratangiye kwandika karavire batazira soko ngo kabavuka mu ruringanizo zone kajondi komine bururi yagutse akaba ari hano mu gisagara cha Bujumbura neza na neza mu kinanera cha gatatu igitondo cyiza ku bana biwe Ornella King Ange bari ngaho mu ruringanizo na Vianne na Swingi bavukana ngo ntiyibagiye Desire na Fulgence na Leoneri batazira kizigenza ekango na Meshake ari ngaho mu gikoto Teogene na Renova bari ngaho mu ruringanizo n'uyu Kevin hariya mu kinanira ngo yirambire ngo abone nabavyara biwe bari hariya mu gahanda na Claude batazira mugisha ari ngaho mu butwe ikango wa muziki izina rya Caraveri batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo ngo babandanye bimererwa neza akabifuriza uwimana.

0: Sawa, sawa.
1: Na hivute na isaka.
0: Aha.
1: Na buku kumu chibi
0: ego.
1: Na pane samu chiburo chumbi wa zanyi. Ize chumbi za nuli kikire sini.
0: Ahogo, niwa siyase zinda na doyo mfiriz.
1: Iwa. Ama manyuwa ima nuli kikire na buti ikitodo chibi.
0: Sawa.
1: Amundami na kairi imbo.
0: Akahi. Sawa sawa ni mukaye ntugira ikibazo niho nibereye
1: sawa sawa
0: authentic

ikiganiro nituramukanye tube turarinjura kibandanya. Ndabona uwitwa Serge. Serge ari hariya iburima ngo akaba yifurije umunsi w'Imana mwiza umudame wiwe Jeannette hamwe n'abana biwe ngo akaba basabiye akaririmbo k'Imana kakamikazi uzobaho ngo kabaryohere. Uwo rero akaba ari Sergio abifurije umunsi w'Imana mwiza. Ubu nawe ati mwaramutse Kongore. Nuwitwa Ndayiragije Gerard ari ngaho mu Kabondo bakaba yifurije umunsi w'Imana mwiza abamuzi bose ku izina rya Nizigima. Ndayiragije Gerard ngo agahira ku witwa Nizigimana Claudine n'abana biwe witwa Keila hamwe rero na Quentine ntiyibagiye na Norberi nabo nyine agira umunsi w'Imana mwiza ngo hamwe rero nabo bavuka na bose nk'uwitwa Have hamwe na nihora imbere Radi bashiki biwe ntabibagiye bibereye ngaho Inyamonde ngo akaba atibagiye uwitwa Birungo ngaho mu Kinindo hamwe na Buhanza ntiyibagiye na Claveri ngaho mu Kinindo hamwe rero na Bera kumusaga ana muri village ya gatatu hari igihanga ntamwibagiye hamwe na Nziga Masabo Oscar ari ngaho Inyabiyogi ngo agire umunsi w'Imana mwiza hamwe rero n'umuryango wose ngo akaba bifurije kumerigwa nabi atibagiye na Norbert ngaho

0: Kiganiro nituramukanye tuwe tuwe njura kibandanya. Reka kariri mboka kuryohere cyane bwana Maniga. Maniga ariko radukurikira yiberenga mu gasekebuye. Karyohere n'uyu Juvenal hariya mu Nyangere tutibagiye nzoyi haya ari hariya Ibuki na Nyana hamwe n'uyu Jean-Claude ngaho kumusaga. Nawe nyina karimo kakuryohere na bamamesa bose. Ntawo kwibagira uwitwa Ndahondi ariko adukurikira ngaho ibusenge hamwe na Leonce Ndikumana ngaho Ibuki na Nyana. Nawe nyina karirimbo kakuryohere cyane gose karyohere uwitwa Gerard hari isaga sosi tutibagiye Sergio ngaho mu Ruziba n'umuryango wa Ruganda mwese mubananye kuryoherwa. Claver aho mu Kinindo ni gute ko ntakumva mamesa biho ngaho kumusagura ho naba Francine ngaho mukini mukimina Jean-Claude turamutsa Francine uwitwa Jonas ariko adukurikiye ibere ngaho mukajiji hamwe na dogo hariya mukanyosha. Nawe nyine nizere kwa karirimbo kakuryoheye nizere kuri kuragugwa neza nuko ikiganiro nituramukanye tuwe twari njura kibandanya kanya naka wiramukiriza inshuti wiramukiriza bagenzi abo bose kumbuye abo bose bagukumbuye akanya naka cha kuri radio ndundi kitire ntibikugore uce wakura uce wiramukiriza inshuti abakunzi abo bose ugira uti ndakumbuye canke barankumbuye akanya naka ubiramukirize ubabaze uko bameze nabo bakubwire nuko. Reka rero muce mutwe wakora cyane murungi ku butumwa kuri 63 76 72 72 76 73 44 ijana na 6 ubaramutse ubifurize umunsi mwiza. Ikiganiro ni turamukanye tube turarinjora. Ariko mbanze nakira umunywanyi ari ku murongo alo.
1: Wibikungure.
0: Ego na mahoro.
1: Sawa ni sawa.
0: Bwana Kirenge.
1: Wii.
0: Umeze neza.
1: Asa, turatundeza kwiza.
0: Uhengamiye Kirenge.
1: Aye ni kuri drone.
0: Aho kuri drone vyifashe gute?
1: Asa, ibintu ni sawa, ngende ifashe gute akina mu bara.
0: Mbede wusi yagiye.
1: Asa, ni hari ngaha nyine ba.
0: Eka.
1: Iyo kabisa.
0: Ramusere n'ushuti bakunzi n'abagenzi aho bari hose.
1: Wa mbere ni wowe nyine ko ngumaye mu rwongo n'umuryango wawe wose.
0: Ndagushimire cyane vyiva mutima.
1: Mbona kuru timbone na tekan hose.
0: Ehe.
1: Mbona umuryango wanje uramiye kandi cyuko.
0: Yego.
1: Mbona ngo mwanwari na here na wiwe na rifine nga mu busoro tona pini mwaro.
0: Mhm.
1: Mara ke usinga hanyene kuri toroni.
0: Yego.
1: Mbona namugirije mu mayire.
0: Mhm.
1: Mbona ari ngo kae pace na genda seke mu busoro no muryango wiwe.
0: Mhm.
1: Mbona ari sine nga hanyene mu busoro.
0: Yego.
1: Mbona na mwamwari nyene yibere nga hanyene mu busoro.
0: Ni we yibere mwamwari.
1: Ni yibere ye kuya ari ka basa ari ka yihindisha ni wora.
0: Umunda mukirize turi ntore.
1: Ego.
0: Ehe.
1: Amake mbona buhanda mukibindi je kona dute kabonera nga umukimina.
0: Ego.
1: Mbona na Mbona na risuba yere nga hizuku.
0: Ego.
1: Mbona na mara pia tuye ni ibire nga hizuku. Mbona wanu hote tusangi mu kawiki mochare wose wanda ifurisho mu mwese wimana mwisa.
0: Nuko ndagushimire Kirenge.
1: Ee kata mbona nuse mutungu yangu mwano wafana kama mwisa kala chabu simana chobu singa unyene kumuse kwa chapana. Wanaba tabi ya kariri imbo sita za tunia na chulte kamiri yoni.
0: Sawa nda mkirizu mutamanju ya pani nga honyene.
1: Mwini vele ya rakumu.
0: Sawa. Aya.

0: Ani mambo ndipo na mwene wazi hiyo tone nyene na mungondo na liye pena tisile au nyene mungondo
1: Ego
0: Ani marika ndipo na chane chane ya bari hali mosudi Muyomba ikeguza Polineri na Jean-Pierre na Bizimana baringa hivu hina.

0: Ane kubagwa neza ku murongo wa telefone uri munywanya. Hello. Ego, amakuru yawe.
1: Makuru ni meza kurati.
0: Tuyaganande.
1: Asane mukinindo ngaye to yabanza.
0: Kaveri.
1: Ah,
0: umeze neza.
1: Asane kuri kurati na.
0: Nariko ndabazi yo wagiye.
1: Asa na kumva haja kurati na gatano kuri kagenzi ka.
0: Eka.
1: Ego, mwanare kama nawe kongwe na kuituje uimana mwiti
0: ndagushimi.
1: Ee, kama nawe mbyango amenye kama tuzi ndi kuitire bo, kama tuwe na mwiti uimana mwiti.
0: Mhm.

0: nuko nuko ikiganiro nituramukanye twe twari njura kibandanye nimero ni ya indi nyene ndabona undi yarungitse ubutumwa no witwa Jean-Claude Mungagara wakaba yifurije umunsi w'Imana mwiza abamuzi bose witwa Anacre ari hariya mu Ruyigi ngo akarimbuka mu ryohere cyane gose ntiyibagiye na mama wiwe papa wiwe inabukwe na sebukwe bose ngo bagire umunsi mwiza akaba bifurije kuryoherwa urera akaba ari Jean-Claude ari hariya mu Ngagara tukwifurize nawe wenyine kuryoherwa no kumirirwa neza ikiganiro turamukanye twe twari njura kiracasigaje iminota 11 akanya ni gwawe haba mu butumwa haba ndetse no kwakura wifuriza umunsi w'Imana mwiza abo bose bagukumbuye nabo bose ukumbuye allo
1: yego
0: na mahoro
1: ni Mirance garuse radi ko tubate rusire
0: rero ega kanya ni gwawe bwana Mirance
1: ngomba umakariri
0: umwana
1: w'umuntu
0: Nashubura bwana Mirance sawa sawa Mirance akaririmba umwana w'umuntu gacuka gushikira mukanya ni nyuma y'akaririmbo loyo loyo gacuka ryo irabandi bose bari kubara dukurikira kakuryo yereje ni bwana François ngaho kwa Etienne mukiyenza karimuka kugwe neza karyo yereje ni witwa Abraham
2: kuko ni beshi bakuru
0: Abraham papa Ange ngaho mukajija karimuka kugwe neza n'umuryango wose ucunda mukiriza abanyakajiji bose tibagiye kongwe meshalula uwitwa Claver bamutazira sogo akabavuka hariya mu ruringanizo ni hariya muri zone Kajondi muri komine Bururi yagutse ngo akaba ari ngaha mu kinanira cya gatatu ngo akaba ahereye kubana biwe witwa Ornera hamwe n'uwitwa King ntibagiye Ange bari ngaho mu ruringanizo ngo hamwe rero na Viane ntibagiye na Swingi bavukana hamwe rero na Sini ntibagiye na Désiré hamwe rero na Phil Jansen Lionere batazira kizigenza reka na Meshake ari ngaho mugi koto hamwe rero na Theogene na Renova bari ngaho mu ruringanizo ngo hamwe rero n'uyu Ken ngaho mukinanira ntibagiye kandi na bavyara biwe bari ngaho mukahanda hamwe na Claude batazira mugisha ari ngaho mu butwe eka abamuzi bose ku izina rya Claveri batazira sogo aho muri hose ngo muryoherwe akaba bifurije kuryoherwa karirimbo ni loyo na karirimbo gatuma umuntu yibuka uwiwe gatuma umuntu aryoherwa uri ko aragasoma kagaca kamanuka neza suko bona

Ikiganiro ni turamukanye tutari njora kiriko kigana ku musozo. Ukabufisi inshuti umukunzi cyangwa umugenzi ntureke kumuramutsa ngo umwifurize umunsi w'Imana mwiza. Nuko karirimbo ni my loyal na karimbo katugejeje ku isaha standard zibura iminota itanu gusa. Turacabananya rero ukabufisi inshuti umugenzi cyangwa umubanyi ntureke kumuramutsa ngo umwifurize umunsi mwiza. Akaririmbo rero karyohera abantu bose bariko barava mu misa, abantu bose bamaze kuvayo, kana mwebwe mwese muteramye muri mubanyu no muzanyu. Akaririmbo kabaryohere, kakuryohere Bona France ngaho mu Kiyenzi, karyohere cyane n'uyu Abraham ngaho mu Kajiji, Papa Ange, akaririmbo kakugwe neza.

Nuko nuko ni saha zitanu ni minota mirongo itanu n'indwi ni nayo saha tugeze ko neza na neza hari isagasosi kwa Jirare ni nayo saha tugeze ko aho hose muri kumara dukurikira mukanya rero mu minota itatu gusa ikiganiro turamukanye twe twari njora kizoba kirangiye ariko rero ukaba ufise ubutumwa canke wakure muri iyo minota wiramukiriza injuti umukunzi canke umugenzi Uyuti mwaramutse neza bwana Kongore nuwitwa Ndayiragije Gerard ngaha mu Kabondo ngo akaba yifurije umunsi w'Imana mwiza barenga yabo ngaho mu Gatumba ngo hamwe na Egide ariko adukurikira yibere ngaho mu Gatumba nyene ngo akaririmbo kabaryohere barenga yabo Jean Bertrand Kimansu ngaho mu Gatumba ngira wavyumvise akaririmbo kakugwe neza

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti ni duchike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Ni umva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu. Izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bonaga nyicyumviro parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutwari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahuri? Ibyo mugira byose. Je ivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugorewe. Ahubona twaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho ikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Ega hapfu wavutse kandi nikiribwe ivu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi ni nkibagwa nkuko iya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegera ko ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubage tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi.

namose gushika gihe cy'isaha 9 tuzakuba turiko turayaga ku byerekeye iyi minsi igize indwi iminsi igize yinga ndavuga kuva ku munsi wa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ndetse no kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuwa mungu mbega iyo minsi yaje gute kubera ko iyo minsi ifise amazina yayo nk'uko benshi mu gifaransa basanzwe bayita ariyo lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche kubera ko none byitwa ko hoho byazananye he hari abantu bapfa kubyumva uko bakavuga ati ni ibintu byabayeho uko gusa ni ibintu byabayeho uko nyine amagambo birafise iyo biva umunsi wose urafise igituma witwa uko mbega ni ikihe reka ndabagire ku murire

ga cisaha 8:22 na 42 ndabimutsa ko mugiteramanye na James Charmel turuka turayagira hamwe aye minsi igizindwi kubera iki mu gifaransa bayita lundi mardi mercredi kubandanya andiko ndagerageza ndabasobanurira iyo byazananye kugira ngo namwe mugende musobanukirwa mugende mutahura ibi na biri tugeze ku munsi rero wa kane ariwo mu rurimi rw'igifaransa bita jeudi arikomoka kuri Jovis Dies adusobanura umunsi wa Jupiter yari umunsi nako yari umwami w'imana z'abaroma Mana zawara mazoza zifise indi mana

Nakumbure wewe ari kuranyumviriza wewe twatanguranye ay misi igize iyinga uzamaze kumenya igituma yitwa uko kandetse ni cyabitera nimbari ho ucugurura isamirizi yawe nimbari ho gishaka kuri 188.2 cyangwa 199.9 nta kibazo reka ndagusubiriremo akuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu atori karamu n'urupapuro

0: murakoze cyane ego nkuko bari babidusabye twabateguriye icyigwa kitubarira ngo ikigeye n'ikigukange Yesu agiye kugaruka vuba haguruka kayangane umurongo mpera ko muri bibiliya ni Yesaya 60 ego umurongo wa mbere havuze ngo haguruka kayangane kuko umuco wawushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukabukurasiye kuko raba umwiza uzotwikira isi umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga ariko uhoraho azokurasira kandi ubwiza bw'uwo buzokuboneka ko Imana ihabwa icyubahiro
1: amen amen
0: amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza kugukayangana kwawe bene data iki ni gihe cyo guhaguruka tugakayangana umuco waraturasiye umuco w'ubutumwa bwiza waraturasiye ni gihe cyacu cyo guhaguruka tugakayangana tukabwira abantu ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo Yesu yavuze muri Matayo 24:14 ngo kandi

0: Agihe cy'isaha 10:01 n'iminota 35. Ikiganiro mwacumvise ni ikiganiro ubutumwa bw'ubwami, aho Pasteur umuvugisha umukozi w'Imana ariko aratuyagira byinshi ku bijyanye n'ubugingo budashira. Ariko narifise ikibazo nyakubahwa Bonaventure.
1: Yego.
0: Uno munsi ugiye kuraba abakirisu benshi baratwagwa n'amadini. Ugasanga babaye imbohe z'amadini. Abo n'akahika jambo babwira nko kubakebura, kubera ko Yesu niyaza gutora ishengero, niyaza gutora abantu biwe, ntazoraba amadini. Ntazovuga ngo wowe wari umukatolika, ngo wowe wari umuporoti, ngo hama nawe wari umupenegoti.
1: Inama noha abantu n'ukuri, umuntu ariko aranyumviriza uyu mwanya, niyirinde kuba umuja w'idini. Ushobora no kuba wibereye muri gatolika, ukaba wibereye mu ishengero runaka, ariko utari umuja w'iryo dini. Kuko ayo madini burya ayo byo byose byo byashinzwe n'abantu. Nibyo ibyo mvuga, ndabifitiye ubuhamya, mfise n'ibitabo byinshi nabisomyemo. Nta muntu yoza tubara ngo ishengero ryanje ngo byakoroze biva mu ijuru. Menshi turazi uko byagiye bivuka, nuko twarabisomye turabizi. Ahubwo igikenewe ubu abantu no gukorera Imana. Iyumvira umuntu ashaka kuba ari mu ishengero runaka, ariko ukaca unumusanga ni mu bya politiki, ariko agirana n'aba bantu. Uwo muntu ni umukozi w'Imana bwoko ki? Abantu baza bivangavanga mu bintu. Ukora ikintu kimwe, ibindi birekera abandi, kuko iby'Imana Imana ntivogerwa. Kandi Yesu yavuze neza muri Yakobo ngo idini itunganye imbere y'Imana. Ntibyivanga mu by'isi. None ubusanga abantu baguma bivanga. Icyo nicyo nubabwira. Hanyuma ibyo by'amadini yabo, ibyo oye n'ibyabo, nidukorere Imana, tugororoke aho tuba, tubane neza n'abandi, dufashe abandi, ndaja kuhashika. Hanyuma dukunde no gusenga Imana mu muhemu no mukuri. Ibyo bintu byera byo kuza barabeshanya, burya nibyo byisha abantu. Ugasanga umuntu yaciye agenda gushinga idini ryiwe, yakoze ibyaha byinshi mu gihugu, agaca akenda gushinga ishengero runaka kugira ngo aje kuronka hanyegera. Burya benshi baja mu madini kugira ngo baronke aho binyegeza.

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure two hatorera kabiri. Gabura mu gatatu. Izo miliyoni 50. Ibindi tovyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzo bisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bonaga nyicyumviro parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamwo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Igitumu twari bwavuge kuva kare.
2: Navuga iki mugira musahure? Ibyo mugira byose. Je bivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzonabivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho ikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati basobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati. Ikizoba tuzonwa umuti. Erega hapfu wavutse kandi nikiribwe ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama. Ariyo badushizaho turi.

0: አሎ አሎ
1: አሎ ሳንቶስ
0: አማሁሩ
1: አማሁሩ ይማን
0: አሜን እንዴት ያጉት ኳኩዩሪ
1: አሽንደዋም ኩንዝዋኝ ወቆራ ባጋው ይዛቻኑ ምክኒን
0: ኢዛኬ ትዋጊ ጆረጊዘ ኩሪ ባንዴ
1: ኩሪ ወወ
0: ሳዋ
1: ሳንጎዋ ኑሙጃንጎዋ ቸምቦና ማንቲያ ወና ኤስ bo chembo na na na na koro den mujango wiwe bo reka chembo na mufasha wanje ibere hari ya mukirundo ni yose ngai verine nabana banje reka chembo na mbone Dominique ngai kirire mbone Bosco na Bosco undi chembo na James na Crotine na Tizine Jorge eka chembo na isawa ngozi nga mugasekebu yembone karapere nga mukindo mbone buhanza nga mukinindo mbone mbone birungu hano mukinindo mbone mbone nuyu jamare jamare nga mukinindo chembo na chembo na onema katominga kayobe mbone nisigar kuvuga mbone noyo chembona noyo arisine mu gusoro na ana chembona sakira kamoro kinasho zawe ya dumbi shirambire mutama chembona noyo ndayishimiye Eric batazira mu kiri hano mu kinindo iche mbona abakunzi bose bindundi kritire izahaki bigora bagabara batahije akaririmbo
0: ego
1: urukundo nyarukundo kakimanuka kakuhimba
0: urukundo nyarukundo
1: ego
0: nakimanuka
1: ego
0: wakitegwe none
1: akagenda katigeme niteguye
0: aho niko nduri kuranswagaye
1: oya sinda kubesha yo ewe ndagakunda gose
0: ashungumirize rero
1: ego
0: twagiye twagiye twagesha
2: esogoku
1: ego
2: urukunda ni
3: Mwana
0: ndishaka
3: nakna
0: wajishunguru kwa sawa sawa sawa sawa sawa
1: sawa sawa sawa

Serge bamuzikwizina mwarabo akaba ngo ahengamiye mu ruziba komine nshasha yagutse ya mugere bakaba yifurije ijoro ryiza umuryango wiwe bari kumwe hariya mu ruziba nibagiye Bosco na Dominique ngaho kiriri bakaba bifurije akaririmbo kavuga umwana w'umuntu ni hatari ni mukanya inzira nziza burya wicamo kabiri mukanya umwana w'umuntu ni hatari urayumva

uwitwa Human ni Human ibintu watwandikiye ntawuzi ko ari kiratini ntawuzi ko ari kibembe ntawuzi ko ari kidagi nabuzi nyo fata nibyo ndeka urumva ni hatari.